Au ia e mana ia faa malostino ai, e tutonu voi o tantou maota malawa, yo ia avivela, ia kile ea, yo ia faa pea ona maua aile malosi, ia yo la tautino. A ia ale ngata voi leo na yalo mofanau le momoli le tae au, ilo tatu ngā solo tufou, tatu faa ngā solo tufou ile vivela o le tau ia. Tatua nā, ia faa malulu lei, faa nguvai alo mafanau, faa aisa lelei, tuu lelei tutonu ale kampepa, tuu lelei tutonu ale ato, ia a ole temi uvivelai, ia alai manei ale malu ale fanuvai, ia a wafu ialo mafanau, ia utatovu ole aufa inga luenga, ia tautua nā, a faa pia uavivela tele, ia vili lole fanoi, ia o tatu fia waifo ilungo awala tele vavave, ia tautua nā le saunga le mu, ia tatuwa aia tufo in news, ia se tasifo in, ia o... O tamaitai tala vau o le leo leo fampea o na mai maulo na soifua ia i Redfern ia o mo meo falavlave tauta avale ia tautua nā le saunga le mua lo to soifua ai mese o so mato wola ia i mea tātou te feo aiai e tā ua ai o le mea lava o fea lava e te anga iai aua ne ingalo ia te oe faa mua mole tua fai sau tatalo ai te le itu ua to tonu o lo maota malou lawa anga iatu i feau mangaluenga o wa onga o fea lava, ia e te tauna tu ina atu i luma o lea dua lau savalinga ili ne yaso, male aso, ia maru puipuia i tātou taito. Tase wa tātou tele iloa, a wala le fili male ti apolo, ifa se seina yo tātou, ia ele ngata ilea, ia... O fa lave lave tutupu, ya tato tele mana o mie tutunu tato wainga. Ya ve ne tu la tuto le tato proclame, ya e mole tu elo fango le tato proclame, ya se utina fa peona mafuta mai, ya i lungo le tato website, ya i aukilani, ya mole tu elo fango mam, ya te oe me se fo i tu fa fine, le nga te fo i leo tato wainga uma lava i Wellington, o ya i uso ma tu fa fine, te to lua ma fanau, ya. Ia ili alofa o leanga, ma leanga le leo le tua. Ia mo mole ato alofanga le tatou porkalame. Ia mo tou uma lava ile ne tu lao le fiafi. Ia o ilava ila tou o fianga ia ifoi. Ia ma mafatianga o na ole wala upa ia le tua. Ia ili faa mafanfananga le tua. Ia ili file mu. Ia ili anga le leo le tua ilo tou soifua. Ia ila tou foi faa pea o na... Malanga atu foi ia i atunu i Samoa, mese foi nisi foi o atunu ia iaile anga lelei o leatua, ia iala uma e faapea o na uia a, ia tapena te to tasi tatou, ia ile sapati o leatua ile azoa jayao, ioe ia, wolea foi se feau mo tatou, ia tatou te... Tava valia i fo'i ia ili nei fo'i vai yaso fo'u ala tātou savalia. Ia mese fo'i toi tū lao tutoi ole nei vai yaso, ia ia ili anga lelei ole atua. Ia o afu fuanga ma porkalame, ia au ane ingalu ia tātou fuafua fantazi ma le atua. Ia au ane ingalu ia te oe lea onga le nā, ia ole a fapeo na amadalia ili azo atayau, le fiafi atayau, fapeo te fia etu tonu lea onga le nei, ia wala au le mesenja, ia matua fa ya onga, ia ngafatene taringafa, ele ngata fo'i lea, ia ole tina ia fa mo ngafa ya o le lunga le la messenger ya ona fafso taile ya inga fo ya ma pukin so wa vanoa ile a onga ava bele ai vala male numero tanto official le ofa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua ofa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua ya ona fafso taile le tanto official ya o matua fa ya onga mo so wa vanoa ya o le tanto proclame na ja mo le ne jula o le afiavi ya fo proclame o totoyo le ne afiavi ya ilanga le lema le le mua le tua, le a fose tala ua le tautamani sa moe lau faafofonga anga le nei du lao le aviavi ia e matua atu, o tō matua faitama ia e mapu atu ia iso matu fa le tonu, ia maia le fi le mu, maile anga le leo le tua ia e faila mo tatou e mangalo e fose au au nanga, ia ua le tautamani sa moa e lau faafofonga anga le nei du lao le aviavi ia e ia ile anga le leo le tua ia toi du lao tutoyo le nei weekend and God bless you all.

Ia bes-bes engang yo ia fan ho file mo ai foi pa ia malu malu jo jan jo wan jo no ia o malu lo mai foi fi au manga luenga ia le neva ia zo la tau fa ai u u e fa pe foi fa jo a mana ba foi fi au manga luenga le ne ia zo ia bi ia le jo de jo no ia o so lo le jan vale ia lu sa o lo le vale ia mama lai fa tari mai ia yo ia bi ia le jo de jo no ia sa to mo se va ia zo to file mo se va ia so fi vi o je va ia zo manu ia mai le jo ia ile neva ia so la tau mo va ia tu ia ta jo no e to fu la le tanga ja ia ia malana jo de sa fa tau no ina ile neva ia zo a ia ta jo no ai me se fo ia na ia lo ma fa nau ia malolo mai fo ia wa onga le nei kuata ia fa tai ia i ma tu ai le fa sa no fa nau ya o onga ai mesio le tau malulu sa va pea o na tato yai ya ile na jaimi lo tato yai ya wa tato la la adua nga ile sama yo e faftai yai matua yo ya ile ngaluenga fi da ile fa sao ni no alo ma fa nau mesio la va fa nau wiji ile mamuli na antu ila onga o le toe taliu mai o le toe pikina ila onga o le fa tau nuinga ya o tiute faltinai to tonu a inga ya o le na se senga vo yo mea tau mafa ya o ta ma tina matutua i malo tono mau jamalawa ya e faftai tai tonu ya ua malo lo mai voi ya ile piki ino alo mafanau ya faishina ukoma mole nei luova yaso ya tai tonu ya ona tatou watu lola ya lea ile tuu wanga umi ya ile fai unga ole nei tau sanga a ya tai tonu ya ole televo ya walon fa nausa fa pe ona fa tau nuinga ya mo meo price giving ya po la nga tongi fo i to donu wa onga e mse fo ya mo meo ya 12 a yo ya e moni lava le upo le jua ai fa maoni le jua ilana upo yo ya ole elulu maloi mata e sele sele maloi mata ole fia fia a yo a fa pe sa elulu ai le le la lulu pe te fai mea onga tala pepelo ya o fola jemi e te sele sele ai ya e te sele sele fo i male le fa maoni a a e tal tonu la ya o ai lava la tau sa va pe ona fa manu ya ina le nei voi ya le nei voi tau sanga le ia 12 i suenga ya malo fai ol faiva yo e e tali foi le tau ti ngā waloma ya o le o tau mātua ya il mō meo lansi le tai au ya ai mese o le faa sauni ina o tau yo ya o le mumuli ina i taa vale ito tau nua fale a onga o le toi piki mai i le a fiafi pe antua le a onga o ngā luenga umai e te tau ile faa nau ya o na la tau mawau fautu toa ya i le tau ti ngā o mātua au foi la teimi e tali mai ya yalo ma faa nau e ala lea i a la tau mea onga e Charlie my lover ile me fa fie fie nai loto matua a ya la to mo fa be ona va manu ya ina ya ile ne fo ita janga le ya 12 ya vi ile jua ave la ya leo zau pati pati masau fa dai le jua ya ona wa hi umal le manu ya ya su enga sa va be ona fe nga ya ma o jo ya la to fo i fa be ona le dau la wa va moe moe o au ne ngalo ya je oe e to so fo ile la e to ta tupu vo i se ta tupu vo o lo so i fu a o wina ya fa pe wa fa le tonu ya le nei le nei kuata ma le nei tausanga ia toe tau mawhai i le tausanga fau a tonu e tau nuu wantu ia ua le lei a doa ua toe whale lei foi mea na whale tonu ave lau wha mua mua iau mea onga ua tasi lava le taimi a ua uina o tātou a misi lava da vaa ia ua misi ia ia le pese nemo le tau wanga tātou pol kalame ia i alo ma wha nau wha mea o na wha uina foi le ia 12 io ia vi ia le tua sa o tau maua foi ia se tausanga fia fia se tausanga manu ia ile ne fo itau sanga ya le to wala awa wina ile ya 12.

Til dem der tager office af Zala Lavne, ja, og Joy Valmal af Minute, og Nandale, og Julai Lima, Joy Valmal af Minute, ja, Jale, Julai Lima, Jale Lima, ja, for Munta Fole, og Nangal Tanto, Jalo for Famo, ja, ja, til Øl for Isamo, ja, Ilene, for I Tula, Ole, via via, Manel Dalla, og Lidau, Lene, ja, så Manel Mafana Fana, Tols Fumarvale, Le Vivella, ja, og Lene, ja, så, ja, Taitonu, ja, og Tanto, ja, for Ilevai Dau, ja, og Lesama, ja, Vivella Taitonu, ze tausanga SLN to tonu o sini lava ia e faisina vivela le net tausanga io fa tuanga voile ia nei tatu tama matina matutu ila to fo fa pea ona io tatu matu tausi to tonu malo tatu fale ia tatu anale saunga le mu na io tatu matu matutu io ita tonu malo tatu fale au ne ngalo le fangu vai io ia fa pe fialu se val vale ile tai au mae manaia le tai au ia ile savali fa malustino ia malafia fifo ia va pevevela ia awane e savali lavia vi e manaia le taiao ia le malu o le taiao ia e manaia fa malostino ai e tutonu voio tanto maota malawa io ia avivela ia kile ea io ia fa pe ona mauai le malosi ia io la tutino a ia ale ngata fo leo na yalo mo fa nau le momoli le taiao io tatu nga solo tu fo tatu fa nga solo tu fo ile vevela o le tau ia tatuana ya fa malulu le fa nguva ya alo mafa nau fa aisha lele tu lele tu tonu al kampepa tu lele tu tonu al ato ya ao le temi vivelai ya lai mana ya le malu al fa nguva ya awa fu ya alo mafa nau ya tatu vo la ufa inga luenga ya tatuana fa pe wa vivela tele ya vili lo fa noi ya o tatu fe wa ifo ilungo awala tel vavave ya tatuana le saunga le mu ya tatu vai ya tu fo in news ya se tasi fo ya o o tamaita in talavou ole leo leo fampea ona mai maulo na soifua ya i Redfern ya o momeo fala live tauta vale ya tautua nale saunga le mu olo to soifua ai mese olo o somato wola ya ime tatu te feo ayai e ta ua ai ole mea lava ofea lava ite anga iai awa ne ingalo ya te oefa muamole tua faisa utatalo ai te ne itu ua totonu olo maota malou lawa anga iatu i fe au mangaluenga wa wa onga o fia lava ia e te tauna tu ina tu ilu mo le dua lau savalinga ili ne yaso male aso male aso ia malu pui puia i tātou taito tasia wa tātou tele iloa au wala le fili male ti apolo ifa se sei na yo tātou ia ele ngata ilea ia o fa lave lave tutupu ya tatou te le mana o mie tutunu o tatou ainga ya ve nei tu la tutol tatou proclame ya e mole tu lo fango tatou proclame ya se utina fa peona mafuta mai ya i lungo le tatou website ya i aukilani ya mole tu lo fanga mam ya o ya mese fo i tu fa fine le nga ta fo i le o tatou ainga u ma lava i Wellington o ya i uso ma tu fa fine te to lua ma fa nau ya ya ile alofa o leanga maleanga le leo le tua ya mo mole atu alofanga le tatu por kalame ya mo tou u malava ile ne tu lao le fiafi ya o ilava ila tou ufeanga ya ifoi ya ma mafatianga ona ole wala upa ia le tua ya ile fa mafanfananga le tua ya ile file mu ya ile anga le leo le tua ilo tou soifua ya ila tou fo ifa pea ona malanga tu fo ia ya tunu i shamo a mese fo ni se fo wa tunu ya ya ile anga le yo le tua ya ya la uma fa pel na wea a ya ta pena te to tasi ta to ya ile sa panti o le tua le azo a ja yao yo ya bo le fo i se fe au mo ta to ya ta to te Sava valia i fo ia ili nei fo i vai yaso fo o la tatou sa valia. Ia mese fo i toi tu lao tutoi ole nei vai yaso ia ia ile anga lelei ole atua. Ia o afu ofuanga ma porkalame ia au ane ingalo ia tatou fuofua fantazi ma le atua. Ia au ane ingalo ia te oe lea onga le na ia ole a fapeo na amantalia ile azo a tayau le fia fia a tayau. Fapea te fia etu tonu lea onga le nei ia wala au le messenger ia matua fa ya onga ia ngafa tine tari ngafa ele ngata fo ilea ia ole tina ia fa mo mo ngafa ya le lungo le la messenger ya una fa so taile ya ya inga fo ya ma booking so wa vanoa ile a onga ava pele ya ivala male numero tanto official le ofa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua ofa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua ya una fa so taile le tanto official ya o matua fa ya onga mo so wa vanoa ya le tanto por kalame na za mo le ne jula ole afiavi ya fo por kalame o totoyo le ne afiavi ya ilanga le le male fi mu
mua le tua la fo se tala u le tau tamani sa mo le fa fo fong anga le ne jula le via vi e matu atu o to matu fa jama ya e mapu atu e so matu fa le tonu ya mai le fi le mu mai le anga le le yo le jua ya e fa le mo ta to e ma nga lo fo se au au nanga ya u le tau tamani sa mo e la fa fo fong anga le ne jula o le via vi ya ya le anga le yo le tua ye toi tu la tu toi le ne weekend and God bless you all.